0: famen krofu wi no ntwa ba mama wo no sese o de saade ya no bia juma o ba bi ba bi bibria anu mu obia de nya bia ye na ye national cake anu ene here sa o pesa wa brabo nyira e ba mba wa sa o de obuo ni ni die ma pania o nya ko to nyira wo ba kasa wo akwanya wo so aka che million no kumu anya se kasa de bia o ye free se o mu sa beka bi de bia eye nya ko to nyira wo ene akoda yi obu ade ye ene de nipa itu achiri
1: na wakasa wi yenso futu no de amaga na mebunu se enubone na yeyo wa yeye sesei wo sho se de mebru bebre na edi nubone eye niam abone wo manuma wono angasa kra won ti ase ade swade na wade tu mebunu ni nyina nimu se enubone no won twa so esan se esei ni padache
0: ababunu de debia no masabe ya makopa de mawo ababunu ni yi komo sei o ma bra bona e frem di nyina ya de ba akoso in the bonnet, and Mabulu, Yayana said, a life. Nelson Cabruni, Casa Life, as it's another said, I'm an apple. Nelson, you have a bonnet in yellow, and none of Mabulu said, a life.